0: Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopon na ye ne nam adom nyame dada na di owu ye ne nansa so osore ye no ne ti na no pay ewe enyumere ye bo ye bo ra Facebook no so emu aye hye eye mame poku agira so abiga champo gira so eye patient a person abeg gira so eye doduona Marilyn poku agira so Ruth asamoa gira so I am Ishmoto agira so Marilyn ayeyi agira so Susana asamoa agira so san soso ena efia asantoa agira so Benjamin etua hene agira so US omunyina agira so Yakobon Shiramon se ena no pay mo follow yen e wo face Mary Sam agira so ejira so den rote so mani mo ejira so san so so enanana jesuwa emo ejira so dokas nana owusuwa emo ejira so yakobon enchira mo eya mo share link no ma afoforo so so enfollow program no na oso obeye enchira benet buedi emo ejira so yakobon enchira mo jina mo ejira so ma wusi mo ejira so Yankopon onhyiramo monhye link no Ibrahim ano mo gira so monhye link no ma afoforo nso so enfollow program no jombwe do mo Emmanuel mo nyina ejirangira so ebra so se yeti onyankopon asem so mpa first service insema ye de bre ahwefo ne tiefo nyina ne se jaiwo hawo ni nyina mo merade
1: na awrate be ye
0: jaiwo amani ni nyina mo merade
1: na awrate be ye
0: awrate yo
2: yes
0: wona meka sa asem ne kire won na udi su jaiwo mo hawo no merade no nya megusu a o ye o eto da ya uti adanse ni bia ye bone fidi so kire ye bie adanse no tuma manfo so omo fredi na ye said o ko sida sori demo na ye ba adanse ni be kire wa hu se na nipa bi hawo no na eso che wo de no aso oje ni nyina emu ma urade no
2: oh jesus
0: urade aye de a wona sebi sebi woni efra wona sebi sebi ya to ya de ama wo wona ye de eniguasi owuya de ato won so wona wo ma enseye wona wo raja pade efru won sa wo sikasem wona wo tobo ne mu ensawie ensano mo urade nam na basa so eje won enti me me ka cho se jawo ha no mu ma urade a na minim dia meka na minim dia mehu sebi sebi penyufu enim se ni freni so de boba bebo wa na ne nan si bi so dada o
2: yes
0: enti me ka cho se jemu merade a eya jai o na nyame dia o jemu ma na o ye
2: yes
0: enti wa ya dia bi how wa wa juma sama ye pisi basa aware ensem wa wari eku wa wo sama ye te wa wari ene bebi akodru no suje de ne e ti unya bebi akodru na wari mu how ne amane ye ja ni nyina mu ma urade
1: na urade pe ye
0: bi so se na juma sem ejuma ne eku aware e sikasem no e aye aye ka ke bi ya toso company no eku obi se ni ho se ni nyina nyoma sem obi se me nyoma makrafo obi man so obi kru so nyoma ni nyina e ya ye meka obi se kabi ya mereme 40 feet container 10 na e ba ye no me bie we so nyoma ewo mu no enye sa na na me pe no anso me se nya me de bibi ye urade yo na na ja ni nyina mo me urade
1: na urade pe ye
0: obi so appointment e wo Europe Asia, America, obise ne juma sem, ne krata sem, obise home offices for the letters ibi abreno, chese, nyoma ye hanyay, jay ninjine, mume rati,
1: na rati peye,
0: osofono so se ministry, numwa ye de, ofre juma ni nyamye juma no, obise bebi aya transfer na ako, wo, obise se ministry, no, me se, eye rade dia, enye ni pasore, eye rade asafo, jay ninjine, mume rati,
1: na rati peye,
0: se mesi masore, na sama don porin timin chim faso da, jay e juma no me rati,
1: na rati peye,
0: obise se, obiti ose ope juma onyabi
2: my god
0: obise opaware onyabi open krata onyabi nyankopo se se nya juma no manindidi enti jani nyine mu ma rate
1: na rate peye
0: na na wotwe de efrinura na meno shase e kasa afa tumia ewo akonchiremo eye power of fasting. Ain't it now change na a ye mid year fasting and ye se afeno apaimo if we January ebesi juno a ye busumin sia nyame eno echa. Na sa busumin sia na echemuno ni pibia shia won kwenche wo na o nyare and so sono busumin se wapeye yarefu. Ne bi juma ne kosupa ne juma efen sa ne pa boa fo anima a ye bisi baza ebukra top bonny mo. And he be sasa bosumin siano so akaw ye nima a ye July e kusi dizi mano e monsem so te say and only yesin na wachin yina yen chin yem kom ne yam fa e ye bosumin siya akwentu asa ya shasi e jew radensa ude fien kranin putema
2: my god
0: in shu toke ke wu in shu toke ke ene ni pebia japadia e fluonza e unkwa Efre ne pasen. Also for could we jina baby say? This so how ne nyoma ekoso eye global issues no. And na ama nkwakre free ne pasen ma ye tete ne biombo. Say can you pay wa? How we hu passion? Radio stations are hold do, TV stations are hold do, eye kan wasam also for. Ye hwe insure. E yiri won kraman mu ne ne mia hodo enye kran ko ne ajapade a asai wo ne fia we si odi ama han osofo ni nyina isu afa omo na omo han dan no o tu a oje ni sika firi ofi wura ho no odi akon han foforo o de osofo hwe breath is him ene ebi ni atokoto mojem ifi wura fo no so bu ho a owo bi odi be ma o obi su sika na owo ji ye na ko di nsisem obi so ji ye no odi etua edan ni si no onya wo hin odi ama
2: my god
0: and then you be a huna man just in your toy. Obi ba obi kuno be iri kras or kwaba in su toy we wo. Na July June puna in su toy na July ye. Se nyamian sumwa. Na sense beto atwaso. Atwaso ye just 8 hours in nyama benchu. Na se eto 24 hours na 48 hours wo.
2: Oh
0: Ghana nin krantea. Ye bisa se diene beba. Ye ntine se. A final pemu, nay, mobi bring your man, kuya. Baby be a dree, and yet soon. Mobi be do the howling, and I soon do.
2: Oh,
0: the howling, and I am money bodo do. Oh, how no, a thought that so swa, ya conch a cacra.
2: Yes,
0: and now me no quasim be a yes or kind was him. Or send your money be wo ha. Yem fa empire bo. Yem fa si ka. Yem fa soon. Yem fa wira ho. And it's. Si sa de no kwai ene di sa nyo ma na so nkoni na emom e ya akonchere enya akonchere so keke wo akonchere mpae bo e ka no obu ho se ene de me kire me yem kom me kwa djuma nyina mi nidi se wo ndidi na wa mom pae na wa nyina nyame asem so a eno so yo okwa
3: aso bi ani so
0: enti fasting and prayers Sanya mammy dona e kabuma na tumino e ye chuma.
2: So
0: mwa electricity womu few munim say eye de bay positive ne negative no a humano bako e jenim en a bako jawum. Sa humanum me no ne kabuma e di de bay kania nea hu de nieno ebre wo. Nene me no ka ni pepi omusu ye fastina. Nan ye memu aye day. Aso mu ye fasteno. ne mamu ya mere ene me no e ka ba ko ho asem ye mie twresem ko Nehemiah chapter 1 verse 4
2: hakilia ba Nehemiah nsem ne ye na bo so me kislo mo afi eto so adue nu a me wo susan ba mu no hanani menu anu mo ba ko ene mere ba bi a ofri yuda ba na me bisa won yuda fo ofri mo fri ye a waka no mfafo no mu ene Yerusalemu asem na waka kire me se no mum no enka ye a waka wa asase so no e wo amane kese ne ahohora mu na Yerusalemu afaso no ebubu na naapro nso odi oja hye na meti nsem ni metena asimisu na media bobo enabi na media buada na me bompa ye ososo nyankopon no anim.
0: Hallelujah.
4: Amen.
0: Also for nature say enye yen kwa ye blessing kwa no how about.
4: Yes.
0: Nehemiah na owo no mo fam obi man so ya befa no no mu akoye no akwa. Na otibe bi na obi sa linchi ni fie ne busu ho asem. Ni nu ya henani ya mo bae no. Na mo say o fie ho o papa fi asunjwe ni ho o mama fi asunjwe ni ho o kuro no ankasa asunjwe ni ho Jerusalem kuro no no mo fana nka ye no omo wo eniji na mo omo ni eniji mo omo wa were ho mo omo wa benedi mo omo wo esu mo na Jerusalem afesu ni nyina o madwuri ni nyina bubu ni nyina egu apon nyina o ja ashe ene dia na ekoso so so wa busuem o fi ho wa juma mu wa wa de mu usuku nsemu akwantu a watu no dia na ekoso wo mo eya sunje eya werewo eya wedi eya werewo wedi eyesu bible say Nehemiah tesa asem no otras na osuye odia bobo nebi na ohwedio ma ekoso no odia bobo ene ni pe bi su ni pe bi dia bobo ni pe bi uhu dia onya ho ni pe bi okọ onaye so onteme na ene obi hwe mi obi tie mi o se bọfo no etu di odidi bi ma obi die no ene na dwuma sai on so so aka obeti mi akọ obeye lala su lala na ka wa kwa ba no on so yade edi wunya enti yesi adwuma wo ho na sa wo yade a ebeye dan na wa ko ene ni pe bi yade ha mo mo kun yade ye ye bi operation ebi su teme nante ebi sisi ebi nine wa se se menu anomo me ma o me na fofo kran timi amane me ama me sika me anka sa me ne kakra kakra e de didi ene obi ntemi nko ne shop obi company ho ontimen ko ho ene obi akafe company na ogu obi ye ni nyina egu ene obi men nyina sei obi adwuma nyina dafom ene eka abeto bi so akwento obi tu ye ose men no me ho sa metu kwan ene no me ho obi e hwe mi obi tie mi o se me no me ho se ma wade aware no twa me ma ene die na ma wanu ho die na ma wu so obi se dai a me so so no obi so se me ko na masan ya ba biom a se abusua we die me mem biom abusua ye abusua sansoro abusua eye abusua no me abusua pia a ma beto ma abusua no twa me ma me ho ya me ene aso fo wona watana kroketwa mu de omuni mapia
4: kwasem
0: nti ene apia no bi wo ho de
4: bi wo pa
0: hallelujah
4: amen
0: na obi se ene busua no ebusua be mpukura ni ene oku firi mu a aware ye peja na ajegu nyoma be ye ya na sei e otibe hu se wa wo bo hu modin pa anso so okwa akoye kobesie ebi to Nehemiah na Nehemiah edi abobo osunye no amana nka ho bible se osan di muada nabi opai muada di nabi enunti na some perfect service and see that hour in conjunction with Cedar Worship Center. Okay. Say na efi juada kusi memre dai yem fanchiri yem kom. Na ochan ukwada nyame ya doma na nyumere de mo amu okumase ne potem ni nyina nyumere ebishia wasolifi akosu egu nyame so
4: yes
0: ewie ya wada nyumere yebese ehia wasolifi wako juma na wapon no enyumere no ise nsi oto nsi anto yebese ehia wasolifi
4: yes
0: na ni defia da no pa ene de ya no pa no kro eno no de eye prayer bazaar
4: yes
0: ye be swagu nyame so na me me tim so so benya bra bom pa ya mani pa ye be di amani pa na memre da no pa ye the first program no abawe ye e wo Cedar Worship Center den mo na ampaya e bidwa e to da ye mo nsha dance ye bona so le den mo bi kire wo na che se bibi wa ya na mo tu wo fre kire kire ne benche ya obeti ma ba program no bi
4: wo
0: ba wo benya ba bi ada in sure obedware electricity bibi ya e ye free enti share no so e na me run fi se ya wada cancel no so e be ko so
4: yes
0: anopa into fast na ye wura mu ni nyina cancel no be ko so ya wada then so e be ye she enti enna nyame asem a me de bro nyina ne se ne hemaya wan so nkoa ne hemaya wani abobo nkoa aso odibi yem pai boni mu adede na ye bi se se ne hemia yem mu adede na obo mpai ye no die ne siye atamfo na efre bi se tobia ne sambalet no ni arabia ni no omu jire tu no omu susu ye nyina eye owo kwa eno bi hwe mi obi tie mi ni pe bi asore e wa safo no so asafo na udi mu so asofo no ni pe bi asore busu e na udi so abusua panyi we okura udi mu hene udi mu hema no ejuma na oye sii wo no ni pe bi asore ni pe bi ohu wo mbo employ omo no omo po na ese wa egu company no ama investment a wa ye no eye millions of dollars no opese eye kwa who says boys no says girls no ena ese ejuma no omo no omo ma eka no eba o be bi bia we si o ejuma no wo shop no wo no hose no wo no ni pe bi a oni omo differ pe oni omo share wo oni omo share oni omo ti ho no safo no bi na etutu nro di nyo ma pete pete ho ama eka ni ejuma no eseye ebusu ambo ni bia wa kotomu no ene na eseye o ma no enti sabre de eye modade and then Bible.
4: Question.
0: Ne me a yes ano. Tobi amu oju fa wazo.
4: Yes.
0: A first uno usiye.
4: Yes.
0: Na erade esodeni. Ena usi kekano amu yeno governor.
4: My God.
0: Na chese di baby esese nisakano nisakano. Into wa wo sheme a utime. Also there ne ye politics ana.
5: My God.
0: Eye MPP anase NDC. Eye CPP anase say
5: APC.
0: Anase APC.
5: My God.
0: Eno pese udimu juma. Be bibia dru no eye mwadede. Eye Bible.
5: My God.
0: Sabre ye jenya mi ase mi so abompa ye se. Ne mi ya so hawa okomu nyina. Esu osu ye abobu odie nyina echire no. Nyami tie ne Bible. Nyami tie ne mwadede dia. Kase ratem. Menso bosomi,
1: menso bosomi.
0: Eni afi,
1: eni afi
0: na wachi,
1: eni na wachi.
0: Ene de,
1: ene de.
0: Zanya miya seme so,
1: zanya miya seme.
0: Tiye ne himaya,
1: tiye ne himaya.
0: Menso tiye me,
1: menso tiye me.
0: Sheme ni bonya
1: me,
0: era de bua me,
1: era de bua
0: me. Kai me,
1: era de kai.
0: Zanya wadoye,
1: zanya wadoye.
0: Bobru huno, ese tiye,
1: ese tiye.
0: Be ya mouth and pray, pray ya.
1: Oh my God,
0: come on, come on, come on, pray ya. Be ya wadu na bamba,
1: himaya.
0: Be ya wadu na bamba.
1: I am a fire,
4: Baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba ba